Patroka. O Sakil, that's any biglaang kahambyo ng presidential table na Senado. Ya kambya mga katropa con el presidente, con senador Tito Soto, ya kambya con senador Peter A. Cayetano. Biglaan yung susunod. Ese suceso mga katropa durante el session. Cuando sucede sa mga katropa, cosa también ya pasa, cosa declara el Senate President Peter Cayetano. Iasa baha orden para arresta mang contempt con aquel mga 12 ba o 11 miembro del NBI. Jason Mulehe Bintura, good morning tol, good morning. Nagalikin mga katropa, may ibang tao talaga brother na nasisilaw sa pera. Magasakin yung ibang gobyerno. Ese ko sa Yesus sa din mga katropa. Tilang aga mga katropa, yasi sa listed media. El Senator Ronald Bato de la Rosa Tapidia, suporta ko del de ekonomilitis. Kunidyo mga pala. Tensyon, yakine, na Senado. Ya tiene tensión la tropa. Después el miembro del NBI Italia afuera junto con Trillanes. Italia afuera la senador Tasangaya que puede entrar. Pero puede la siempre entrar el senador Ronald Bato de Pico. Pero ya tiene cuantos issues. Lagasan. Grabe el tensión antes yo puede entrar. Se senador Ronald Bato de la Rosa na session hall del Senate, del Senado. Talil mga katrobo, talil mga medic, anda ko nele. Anda ko nele mga katrobo, kapurkasa, dali ko nele first aid, dali siyo irida naman. Pregunta de senador Ronald Bato de la Rosa limat mga katrobo, kosa klasik gobyerno kita kini. Aligamente, tabuska ko nele, kende ta reporta, ta recibe sueldo, pero kwando reporta, talil ka nele wara, wara to pares. Taliba si el ante senador Trillanes. Ali mga katropa, tatin yung poco tabla kita mga katropa, tatin yung poco discussion, tatin yung poco kwanto daw na implementasyon, tatin kita Korte Suprema. Quiere decir, no hay sirve datong Korte Suprema katasigi con el ICC. Uno sa mga katropa kay Maman Buyong, uno sa mga katropa, grande question. Grande question de mga netizens, grande question mga katropa de Senado. Por qué se está sucediendo chene ang sina? Por qué está sucediendo, ne necesita sucediendo otra vez cosa pasa con antes presidente o Rodrigo Roa Duterte. Alisi at kini mga katropa, kwantos mga katropa, el talamang kita, el duda. Kini ta circula mga katropa, ese ba kosa ta susede ka nato na kina syudad, a kina pais, alina senado na kongreso. Ali pa ba sila datong konstitusyon? Kumbaga tabla masyadong pinupolitika. No pwede si Ma'am Blaine. Mga katropa. No pwede si Ma'am Blaine. Kay amo el cosa ta sucede el este mga tiempo. Cosa ta sucede mga katropa este mga tiempo ali mismo na Kongreso, na Senado, o sa'yo pasa con Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero sa pag-momento mga katropa, hasta este mga lawmaker salita, tiyan pa siyempre kwantos mga debate. Kahit na dalit na naman na kanila explica, dalit kanila chance mga katropa, kasi porque sila, kosa nila stand, acerca ko ni kwantos.
El uno lang aking mga katropa, si kung kanil nuevo presidente, Senate President, Peter, Senator Peter ay Cayetano, asele cosa de BAC. Asele di siyo trabaho, amor con el mga bibientes, con amor con el mga constituent, hindi por amor na di siyo personal interest. Ese es el Virasan. Ese es el Ace. Manada mga katropa ko sa Tasusede. Manada mga katropa ko sa DP. Susede pa era mga katropa. Pero mga katropa, yang bulabog por kaso ko nila Ares Waran con Senator Ronald Bato de la Rosa. Lihiti mo mga katropa, mismo el ICC ay yung video message mga katropa kay legit el Waran of Ares kontra ko nil presidenta, kontra ko nil Senator Ronald Bato de la Rosa. Aligaumente envuelto ele na 132 plus matansa durante ese mga katropa implementasyon de la Pantokaw na liderato tabien ese con el antes presidente Rodrigo Roa Duterte tiempo que el tiempo mga katropa ele el chief PNP alisya prinsipya kodekta mga katropa el disuyo kaso tempreng tali aura mga ali na International Criminal Court ICC mga katropa doon di kami ita-update mga katropa siya pwede ba aresta yan serve ako ni El Warren El Gawin te asigun mga katropa ko ni ICC di March 6 pa El Warren o pares kontra meron sila asesale kontra ko nila siya kontra ko nila Senator Ronald Bato de la Rosa. El NBI mga katropa base na report na national. El NBI amo mga katropa el yadali orden. Yadali si orden mga katropa el nuevo mga katropa. El nuevo presidente de la Senado. Sila mga katropa yadali orden para mag-contempt con el miembro del NBI Kenya hace gulo Kenya hace estrendo Kenya hace siente duele con el sergeant at arms yan el report mga katropa tabla kanikin na bisaya mga katropa taga NBI nga migukod o miharas kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Subo sa Office of the Sergeant at Arms i-detain sa kusat ng Senado. Stick yung mga katropa tabla. Ohala, pwede arreglay mo na benta. Ohala, sige, kita, pwede diatun. Kini Korte Suprema. Yung mismo kita susunod mga katropa, inutil diatun Korte Suprema. Si Konese sige. Uno sa mga katropa kay El Isyo. Kaya nito mga katropa at kaya nito kaya allege Intel report may plano raw na pagdukot kay Senator Ronald Bato de la Rosa ayon sa abogado na si Israel Lito Rayon tagapagsalita di umano sa intelligence report na may naka-standby na aircraft na posibleng gagamitin sa isang planong pagdukot kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Igual tambien asa el plano ko sa pasakon con Presidente Rodrigo Roa Duterte. Nanawagan si Torion na
Na kung totoo man ang naturang ulat, dapat iidaan ito sa tamang proseso ng batas at huwag pairalin na anumang illegal na aksyon. Hiligiit din yan na sa pagsunod sa 1987 Constitution of the Philippines at umiral ang batas sa bansa upang matiyak ang due process. Sige, tablo kita mga kapatid. Tiyanin kita ang Constitution. Tiyanin kita mga kapatid di atong Korte Suprema. Tiyanin kita di atong lay. E problema kay mga katropa, yako sa Senegane ko na kunel antes Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kunele pa ba, hindi sa Senegane? Esel, uno, igual kanila yan ang pilit na kaso ni Matanza de Mardor. Tempo na di ila kampanya, gera kontra droga prohibido. Alis yung prinsipyo mga katropa. Hasta y Alborota, hasta y Asocede, hasta ansina mga katropa, el cosa y Asocede, ahora na Senado. Kaya sali Alborotao, kaya sali magulugat mga katropa, chile pa kanya sindiduele, pero la nuevo presidente na Senado mga katropa, ya dali direktiba para mangkuntem ko ng miembro del MBI, kaya haras ko ng Senado Ronald Bato de la Rosa, kaya si Bia Bobocha, ko ng empleado del Senado, ko ng Sergeant at Arm. Ese mga katropa, kosa ta susede. Ese mga katropa, kosa. Mga katropa, ganap. Ano na sinado? Mientras tanto mga katropa, na voto de 255 affirmative, 26 against, in 9 abstain. A favor ay mayoria del House of Representatives na maitransmit ang articles impeachment kontra ko de Presidente Vice President Sara Duterte na Senado. Sige mga katropa, uno, pati mga katropa, el hindi a favor. Base na report tambien. El de atong congressman Jerry Toto Perez. El de atong congressman party list JSIS party list Roli Makasait. Sila el yabuta no. Hindi a pabor ko ng impeachment del Vice President Sara Duterte. Pero mga katropel, a pabor el congresswoman del District 1 Katrina Chua. El congresswoman Akbayan party list. Congresswoman Dada Ismula Hiram Ismula. Sila ay nabuta pa mo. Yes, sila magkakapropa. Pagkita natin dos. Congressman de Distrito 1, Distrito 2, hindi junto, hindi igual decision. Congresswoman da Congress naman de datong mga party list, hindi igual decision. JSIS party list, sabuta no. Akbayan party list, sabuta yes. E otro pa, pagka-congressista mga katropa, yaga na lang siyempre, LDS. 255, yaga na mga katropa. 26 il against. 9 il abstention. Ang sino mga katropa ng election ay roll call. Roll call mga katropa el Madera. Pakilaya roll call. Roll call, second in present. Cuando ya hablé el present, por ejemplo, District 1 representative Katrina Chua. Alzamano, present, yes. District 2 representative Jerry Totong Perez, present, no. Ang sina ila sitwasyon magkakatropa alin na Congress 26 lang beliwas kat mga katropa kontra 256 binlehos por asya gala lang siyempre mga katropa article rules of impeachment diba impeachment trial the Vice President Sara Duterte na Senado. Ese cosa ya pasa.
Pero kita mga katropa, kuseta mo yung desisyon ng Senado. Kuseta yung pasal ng Senado. Siya ganaba na Congress, hindi ka na Senado, ganaba siyempre. Siya gana siyempre mga katropa. Pursigya. Pursigya mga katropa, yung impeachment trial kontra ko ng Vice President Sara Duterte. Alin na Congress Suprema. Siya kudos sa sistema antes mga katropa ko na Presidente Joseph Ejercito Estrada. Impeachment trial tamin mga katropa susene. Mga katropa, il impeachment trial ay ase ko na President, Vice President Sara Duterte por causa con el fondo, el intelligence fund.

sih mga katropel ko sa tasusin din. Halil na sa dos. Pero pakita mga katropel. Sa reporta kita kay balance ko sa tasusin din. Ko sa tasusin din ang daw. Para na impormasyon niyo sa dos. Mga katropa, stes na magamumit. Mga katropa, takot inwa. Alborota, Alboroto, alina Senado, Alboroto, alina Kongreso. Kaya pasaya na Kongreso, mga katropa, talia sina Senado na namano ya del datong mga Senador, kosa pasa. Namano ya del mga Senador, na desisyon ya del mga Senador, kosa pasa. Pero mga katropa, na Kongres pasado ya si. Ese cosa ta diskuti ako na mga katropa. Ese cosa mga katropa. Hindi, la debe kita sabi, aki abajo. Cosa ta sol de la nacional.

0: protein, use mo yan ni Santon Vitamin C. Sa 2 ka bundalak ng ilong milligrams a day na sinatikip na kung pagkito sa akong
1: narapin. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix.
2: Kunin niya, sa patricycle driver. Partner na po sa adlaw-adlaw na biyahe. Santon Plus Coffee Mix. Kaya kaya akong pamati kung bitin mo kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo po alay kay feeling na panirto kayo akong lawas kung pagkuna-kuna. Hindi ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Yes, tama!
4: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Ilan sakto orang mga katropa, alas 8.32. El ora, talibakan naton, el winser, win form, win.

0: trova virando kay la programa del Bullseye sa kontinuasyon magkakatrova. Alcalde del ciudad no hay miedo mangkwentero magka congresman senador para asigun numa ase una impeachment ase una grande problema del país el crisis experiencia magkakatrova. Ese magkakatropa palabra del alcalde de ciudad cuando ya tiene ali mga katropa National Crisis Committee el meeting ali ya kundusin mga katropa na Manila ya man meet ele kone baga senador kone baga congressman itambi kone presidente Bongbong da Junior Marcos. Manada question. Manada ko dali tapitura. Manada kanya alasal kilay. Kando ya kunduse. Pero estel palabra del alcalde de ciudad. Matapang na sinabi, huwag munang unahin ang impeachment. Unahin natin ang problema ng Pilipinas. Itong crisis na ating inaharap. Este magkakatropa palabra tapos di kita man amaze. Hindi abla mga katropa taalaba kita kung hindi ato ng alcalde ya gusto lang kita mga katropa kaya por causa amusel verdad entero Pilipinas na experiential crisis mga pobre bibiyente sa ribin afektado pero yan una mga katropa impeachment una ya dali solusyon kung nakil kaysa kung na problema del país. Amos ang palabra del alcalde de ciudad, Captain Kemer Adan Olaso. Este palabra de siyong mga katropa, valiente palabra, yang kwento ko de presidente, yang kwento ko de presidente mga katropa, kaya por causa, el tapensa ele mga katropa, hindi de su interes, tapensa le interes del baga Pilipino. Meli que verse rabia con él. Meli que verse cosa con él. Me encuentro el mga congresman, el mga senado. Well verse el dato en alcalde de ciudad. El mga presyo del mga oil. Que por causa mga katropa taman travel ele antes mga katropa. Cuando kapitan pa ele del bar. Tan travel abroad. Sabile onde onde. Sabile mga presyo. In fact, el dato na el dato en senador. Marco Letaya, pregunta pa ko dele, kwanto yung mga presyo del mga krudo. Na mga otro nasyon, yung mention na kayo, mga nasyon ang sino mga katropa. Sabi lang, Hilbert, sila ko na isa. Isyo. SLDB era asigun, asiguna. Para hindi mas apekta mucho ang mga pobre bibintes. Kasi subi-subi presyo ng gasolina, subi-subi na presyo ng kumisibles, domino epek ese mga katropa. O saya pasa kwanda kabasubi kwanda liga mas de siento el litro del crudo hinibaya kabasubi el presyo tabi na baga kumisibles sera ya era el dato mga kwanto scanning factory nebimil mga empleyado la pekto perde era trabaho por causa ko na sa subido del presyo na gag del dato crudo apektaw mga pobre bibientes dahil itong gobyerno lokal through this CSWDO ya dahil ito rin mga katropa ayuda ko ng mga drivers kaya pong kausa binapektaw sila kosa sila income po diliba na kasa el dila income insakto lang para na gasoline stations si tabulbe sila na kasa del otro mga katropa kung normal pa presyo tapo diliba bulbe 1 kilo peskaw tapo diliba 3 kilo aros kung gulay pa mga katropa ulay pero kung experience ya el tension na Middle East ya yan ignite mga katropa ya subi presyo del mga krudo tabulbe na kasa ni 1 kilo aros dito pwede takeda largo lista debe na tienda ali ang kanal gobyerno ayuda dali ayuda pero band-aid solution lang yan band-aid solution lang sir el 25 kilo aros siya dali mga katropa dentro lang del 15 dia kabaw ya ko ko sa kumpra ulam. Ko sa gasta para ko ng mga bata na eskwela. Ko sa pasa ko ng mga estudyante. If ever, siya ng mga emerhensya ta susede ng mga pamilya on the halasin para kumpra medisina. Esel concierne. Esel vision. Di aton alcalde de ciudad. Se por qué le pone mancuento, valiente mancuento con el presidente que no más hace una, mga katropa, con el impeachment, man una con el grande problema de crisis la por causa domino efecto acaba subir mga presyo de comestibles, presyo de gulay, presyo del arroz, más que en construction material acaba subir. Ese es el mancuento. Durante el meeting nila ang mga katropa, junto ko ng senador, junto ko ng mga PNP, AAP, junto ko ng mga congressman, junto ko ng presidente, este el valiente cosa ya anuncia, el alcalde de ciudad, Captain Kever Adan Polaso, uwi kita mga katropa.
1: They don't think about themselves. I'm talking here is about the future of the country, diba? So, okay, I respect them. With one new one, there's no point of proceeding with impeachment, but we have to prioritize the crisis. Yun ang punto ko doon. Kasi hindi yun si Sara, the Vice President Sara. If there is really a voice for that, there is really a query for that impeachment to beat Sara Duterte, then hindi natin mag-intindi if that is a law, that is a law. But tabayo, pili, let us not politicize it because the Vice President should be the next candidate for president. Di ba, pinipilitika mo? Parang may nakatakbo, sisarayin mo ngayon. Not that. If there is really a probable cause for that case, then go to that. Pero wala naman nung politicize sa sino maganda. Kaya hindi yung nalat ang bansa natin because of people like this.
0: Ayan! Mira ustedes mga katropa, Cosa el Bernal. Ya mira ustedes mga katropa, ya oye ustedes Cosa el Laman de Liceo Palabra, de su pregunta, de su statement, ali mismo con el presidente de Junior Marcos. Statement de su mga katropa acerca con el crisis. Numa, hace una con el problema de impeachment, hace una con el crisis que impacta mucho el pobre vivientes, pobre Filipino. Manuna ko na si grande tayong problema. Pero kasi pasano lang siyempre, di ba? Yada na lang siyempre na Kongreso el apabor na impeachment Vice President Sara Duterte. Otra vez, aquí ka natin, tiene kita 4 representative. Dos de la party list, District 1, District 2. Kasi medya. Kasi mga katropa, kirelease eh. Kirelease ba? Political strategy este? Para sende man dali pondo na District 2, na District 2, dali pondo na District 1. Sende man dali pondo con el SSS, JSIS, kay nele buta a pabor. Dali pondo con el Akbayan Party List kaya buta pabor na 4-2-2. Sila lang sisabi, pero amos el valiente anuncio del diaton mayor del ciudad Kever Adan Polaso acerca mga katropa, acerca ko ng problema, acerca ko ng crisis na experiential país. Ese mga katropa, ohala, ohala. Pero mga katropa, mampalap kita ko ng stage. Saka kita mga katropa, el men on the stage. MOS, sintido, pulso ng bayan. Mga katropa, pulso ng mga sabogin yung kosa nila reaction. Kosa sila ta esperanza con este cosa ta susede alina sena alina kongreso tambien ay susede pa alina na senado. Watch out ko na si manyana mga katropa, pursigi kita. Maramis ko na sede susede servido busca manera para politika sa kambaga resource person pwede kita saka mga kwantos mga reaction din ni Tesel del mga sambogin nyo aserka kung nasi asunto mga kapatid. Mientras tanto mga katropa, inesakto ora di atun mga katropa, alas 8.43, ora talibakan atun, el winner will form within. Ana otro asunto police matter tan kita mga katropa, Randy Santisas, good morning. Rapunzel Malyari, good morning. Mga katropa, sospechao na incident di tiro na barangay Lubigan. Identifikaw niya el makakriste esposa del biktima de mas planta kaso o del sospechao por kaso ng miedo. No pwede kita mamblame este asunto mga katropa por kausa cuando ya puede identificar con el Kuruan Police junto con el Special Investigation Unit de Sabaga City Police Office en cabeza mismo el jefe de mga katropa si Police Major Chester Natividad na de la investigación ya puede conocer con el sospecho. Cuando ya conoce con el esposo sospecho que informa con la esposa ya tiene miedo ya le posible para el paso. Este el grande challenge de datun mga polis mga katropa de datun mga investigador especialmente con la Kuruan Police Kenya busca esfuerzo na mando del City Police Director Police Colonel Fidel Fortaleza Jr. para resolver seguidas con ese crimen ya sucedió en la barangay Lubigan. Grande challenge ahora mga polis de por causa la esposa de le interesado man para el caso y hace el epidemic of the of resistance or apilabit del hindi le interesado con este caso gusto niya mamuhay na mapayapa miedo na corazón y pensamiento protección del pamilya cuando ya conoce él con el sospecho veamos si atira la información la investigación de datos de la policía ese resulta cosa se hará de datos autoridad kilaya se de tabla kita mga katropa kilaya se de bien grande talo moral el de datos de la policía no primero incidente para mga katropa tapos de kita mira el irriantos de la familia quiere kami justicia. Ya puede kita saca entrevista con el hermano del víctima que eres la justicia. Ya puede kita saca entrevista con el mujer que eres la justicia. Agresivo tapi de justicia la mga polis puede identificar con el sospecho puede con este arresta pero cuando ya puede identificar no hay más gana hindi más planta caso esfuerzo no hay dormida de tu mga polis ta hace de la trabajo por causa incidente de tiro mga katropa ya sucedió el víctima ya identifica como si Julie Tarosa Martinez Tarosa una balabal driver y un kainero mga katropa ali na barang bunyaw siya kung dosteres mga katropa ya bolbe lang el suspect ya anda ya el esposa del víctima ya anda con el víctima con su esposo liba el alin barangay Lubigan na kasa di ila mga katropa kaya pong kasa ta celebrale el disyo kumpleanyo birthday del esposa libiin pa lang sila birthday kundi lika mga katropa ya sena sila hunto-hunto kundi sila hunto ya descansar biktima sali apuera na kasa simtalya na riprap on the bypass road diversion road tali na Lubigan ya simtalang ili mga katropa para descansa skuro el area de repente lang ya liga riding in tandem supla ko na leditiro por kwantos peses por causa na magatupada na kuwerpo tabi na karay na kabesa ang may resulta di siya insigidas muerte ya liga el muslim ali na Lubigan junto con el chairman del peace in order ali na city council Concejal Frederick Atilano tali tamin si Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez y tamin si Police Major Albert Alparo tapaw ya lang dimantal biktima may mas bida ta esperanza ilang tatali mira ustedes mga katropa tapaw ya lang dimantal ta esperanza ilang sila mga katropa onde sila iliba para embalsama onde sila iliba kolemortorio antes Pero mga katropa, justicia, gritos del pamilya. Talia, justicia, talia, era justicia, mga katropa, talia. El investigación ya tiene resulta, talia, el sospecha identificado ya. Here comes, el esposa, hindi alimang perkaso. Huwi kita mga katropa, the first interview de ato, con police, Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez.
1: Particular daw akin ang tulok 5 the last April 5 around mga 7:38 p.m. Este kaso mo ang conducted kitatorial investigation ngayon napuligan naman identify itin ang suspect ati however mismo ang lawyer de biktima yan execute o yan execute affidavit o disinterest na pero interesado para mapail el caso pero kita kami naki na considero yung este shooting pati mag-dono public crime este no so dito na naki mapail kita siyempre el caso so dito na naki prepare pa kita books ka na additional mga witness para disperi kita kasi plaster maraming el caso para hindi kami nilin ng dismiss basta-basta.
0: Ese magkakatropa ang palabra ni Leaton spokesperson sa Baga City Police Office, Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez. Prikuralan siyempre sila mga perkaso. Para hindi pa na pwede asing biktima pa, otro mga hente, este suspect, mga suspect. Identifikaw yun sila. Araw, umintelan sila kwantos mga ebidensya pa, uminta pa kwantos mga testigo para man sino, pwede sa mga suspect, pwede ko sa mga perkaso. Ese information. Ya kuno sa mga katropa siya wiso ni Senante yan pa la pilabit of this interest de la esposa. Pregunta sa des por qué que él talia era y puede era sa puede era mambal kaso ng fiscal office. Kaso de murder ya era. Kontra ko sa mga identifikasyon suspect. Pero kuno pidi apilabit de la esposa ni Mas Eligana sa kaso. Hindi ang kerele, estaketo ya lang, kerele, mamuhay lang sila ng payapao. Junto ko na dila na. Junto ko na miyembro del pamilya. Keredisir mga katropel, miedo ang matarina na dila krason, na dila pensamiento. Para na sigurida del pamilya. Cuando ya conoce sila, si Ken el suspect. Keredisir ba mga katropa, este suspect, famoso, conocido, ali na mention ang lugar porque ta tiene miedo este mga suspect, este mga biktima. Posible ang sina. E porque ta tiene miedo, pwede era identifika. Problemas prosigi. Kung sa'yo rason, uwi kita mga katropa, kung Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez, el spokesperson de Sabaga City Police Office.
1: Yes, sir, magamit kita mga challenges akin na pa encounter na ang mismo mga pamilya tayo na hindi cooperative. So, ano sa pasan ba para mag-progress gatong kaso kontra tayong gatong mga suspect. Pero gatong tayo nakita, buska tayo ng tao na may ratan yun para maskin pa kinobo, este mga prospect e siyempre mo, na pwede kita siyempre mantay sa mga identified suspect tayo. Yes, sir. Ang maganda umuraso doon mo na tiyan yung miedo. Ng paylele, ito baka bira ko nyo doon yung suspect. So, hindi ako naki. Sino kami kita ng pay ko na, kasi baka susunod kami sa mga otro mga lugar kami. So, hindi ako nyo tiyan kami kita doon action kami ng base. Para, so, identify naman kami sa mga pati para kami sa dila trabaho.
0: Ese mga katropa, palabra de spokesperson de Sabaga City Police Office, Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez. Hindi man, mampa el caso, el pamilya, el police, amo mampa el caso, por caso criminal. Acto de criminalidad, el suceso. Ese mga katropa, palabra, mga katropa, que amo mga katropa, el cosa tamin sentido del mga polis. Grande challenge kanila, kaya era identifika. Ojalá mga katropa, cambia pa pensamiento, El Pamilya. Kasi sila, sige sila mampengkaso. Kumukong sa Yabla, spokesperson sa Baga City Police Office, Lieutenant Colonel Paul Atto Cortez. No bahaya, pwede pa sa biktima. Kasi pa na otro mga lugar ay kriminalidad. O saya, pasa mo lang yung marido. Baka kontinua nila akto de kriminalidad. Koresyon si ito, Mampel Caso. Si Mampel Caso, regular filing si mga katropa. El Cosa, asali mga katropa. Abuya, Mampel lang siyempre ng Fiscal's Office. Espere lang el warrant o pares man issue el corte. Good morning, Josephine Amparado Lorico. Good morning, Contigo. Bayong buntag. Kumusta si Mimi? Ese magkakatropa el suceso acerca con ese incidente de tiro alin la barangay Lubigan donde el víctima un canero kainginero farmers y también habal-habal driver na part-time para dali suporta ko ni Pamilya at yung incidente ni Tiro mga katropa LL Salibit aligomente mga katropa este motibo na incidente relataw na kaso de droga prohibido. Mientras tanto mga katropa Sambuanga City Police Office naman monitor na mga barangay parte de violasyon de seguridad na implementasyon del curfew hour ng mga minor de edad. Este asunto mga katropa hindi este nuevo. Hindi este nuevo mga katropa el curfew. Existido sin mga katropa el citywide ordinance ese mga katropa. Problema aquí ng mga barangay. Implementasyon ng barangay. Kuantos barangay lang akika nato mga katropa kita implementa este klase asunto? Maskin alika na mo nagiwan mga katropa? Manada mga mainong tasali. Dis oras del noche hasta la una del madrugada kalina pera. Kung sa tasel mga mayores, may grande papel el mayores con este implementasyon, con este ordinansa. Yamanda implementa, yamanda pusigil. El diato ng alcalde de Ciudad, Captain Quebrada Colazo. Este mga katropa, seguridad lang. Del mga menor de edad. Para hindi kada biktima del kwantos kriminalidad. Hindi kada suspek na kwantos kriminalidad. Hindi tadalis trendo ng mga barangay kentali. Taman alboroto lang mga katropa. Usando mga motorsiklo. Abo sa lunob na problema. Akin ang barangay pasunan. Manada taman drug race mga menor de edad. Siya silagas el pulisya de ya desgracias eh. Ya desgracias si culpa del polis. El mayor es pa mismo plan sa kaso con el polis. Cuando está lisina camino de horas de noche, ¿dónde ustedes? ¿Cosa ustedes hace? ¿Está consintilan pa ustedes con el mal activity tase de ustedes mga menor de edad anak? Esta es la razón mga katropa se porte el diato gobierno local y abandagat este implementa el curfew hour para mga menor de edad. Stel rason. O sabah pakilay el take dari ato mga police presel sa mga city police office. Pasa mamforward para na 12 police station kanato na kinasyonan ni Sambuanga. Uwi kita mga katropa kung Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez.
1: Yes, mga agatong gamitin umutan sa extraction kami sa estaba kami niya po Secretary de DLL kita mo na walang batang ito ng LPMP ng management no? Ito curfew hour. So, pagkita mo kita gracias no? Kami sa El Sambaba City so may kita ordinansa ng curfew for minor no? 10 p.m. to 4 a.m. So, pagkita mo kita every day, every night no? Kandak kita kung si ano, offline dalugan ng mga barangay strong police presence punto tamin po na dito mga barangay barangay officials pati barangay tanod and other mga pending process kami mo para man implement kung ito dito yung dark yun so dito yung sitya na kita po na na akos mo na violation by curfew ang tenobot kita na barangay kami para na proper disposition tambon.
0: ese magkakatropa palabra delton spokesperson. Ke amo kat ese magkakatropa tasa firme existido sa magkakatropa el city ordinance. City wide ordinance ese magkakatropa el curfew hour 10 to 4 p.m. Para ko le bagabay no. Este para po naman sa iyo. Ko le bagabay no. Kira biktima o kira kriminal. Ayaw po yung magkakatropa des oras del noche. Parte de manera sigo mga katropa o plan galugan e o plan sita e tamil po ni strong presence ng mga barangay siligal oran de noche checkpoint kaila tamil ayun ako ng barangay mala implementa ko naste pero kumuyable nante mga katropa yung grande papel el tele el mga mayores prinsipyo disiplina adentro na casa debe mga katropa siliga el sena na kasa debe kompleto al pamilya hunto-hunto ta sila para po limang kwento ko lang ako lang mag-anak debe ang sena al mga mayores liga alas 8 alas 9 buska ya kung de ustedes mga anak ponya adentro na kasa kay liga alas 10 curfew ya kung mga menor puwere lang culture de mga religious activity stable na eskwela absuelto sila puro stable na gala estaba na laag estaba na barkada bobe boracho dilikaw gindato ng barangay community service lama kung dito grande responsibilidad otra vez asem mga mayores sikandaria lang ang responsibilidad ng barangay dedes kayo mga katropa mga mayores el tiente de coraje disiplina kung dito ustedes mga bin makahuya kanaton mga mayores eh ken disiplina kung dito mga anak el otro mga gente diba makahuya si maldito dito anak maldita dito anak can I disiplina kung si otro mga gente kosa habla el otro mga gente kosa klase de mayores de chen kosa klase mayores este takonsinte el mal activity con su anak ali mga katropa ta entral mga polis ali ya pide ya apelaya el polis mga katropa con el mga mayores para hacia ustedes el de ustedes responsibilidad con el de ustedes mga anak diba sir Santos good morning contigo grande papel de ustedes grande papel de atun con el de atun mga anak orikuhi kita con el de atun mga menor de edad anak alponya kita adentro na casa e por causa mga katropa por causa con el existido city ordinance city wide este mga katropa implementation del curfew hour con el mga menor de edad ese magkakatropa el cosa tapidi liatun sa Baga City Police Office uwi kita magkatropa otra vez kung liatun spokesperson de sa Baga City Police Office Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez
2: yes sir no tapidigan kita ayubatan ko ng mga mayores mo kay sino kita patabingira at iba biktima ng mga insidente mga minor or mismo subject namin, tanong kino, mga mga tanong doon, no? So, patala kita po ng mga mayores kami, no? Na mira kami sila kung hindi mga bata, doon ba taan ba, pati ito sa mga activity. So, siya naman tanong kong mga exception, si Elvira mga activity, Elvira, tanda sila sobrang kerti siya ng mga activity na school o na barangay, no? O mga religious, so, siya naman po mga exception. Pero siya kaya tanong lang so, sila tantambay, na ano ito sa tanda, so mas bueno pa mira kami sila tumese para mas bueno ay alam tayo makasa para hindi kita biktima o sila ba tayo may kita sospeta ng mga insidente
0: eh sa mga katropa diba kaya able lang ng katropa kaya exemption el curfew sa estabato na iglesia estabal na eskwela o kaya activity na barangay hindi exemption mga katropa el boracho kumukosay abla si Ma'am Serb Santos kaya abla le tangas manada muntong de ese si Ma'am Boracho Maoy pero saan si Boracho Maoy pwede si Tel Polis sarambio pa bimbaliente pa liba na police station talya dupol yung muhaw doakil ba paharo o manok yung muha na agwa kasi nadilungkoy Ayura, mong kalas din. Ya, sucede si mga katropa, o ni estudyante, ikon universidad na Centro del Pueblo. Bimbaliente, ya, sita ko nila mga katropa por causa na, na visible mga violasyon. Traffic violation. Kung din sita ko nila mga katropa. Rabiao. Ya, ultrahapa ko ni PP. Ultraha ko ni polis. Pero mga katropa, pasa ko nila pa sa legal police station. Kaya ba, kwankel, direct assault, el cosa le hace. Yarin buha pala, legal police station, ni Urando. Lamaya ko ni Mayore. Ya, lamaya ko ni Naga. Hindi ayuda katalya lang ng police station. Boy na lang, perdona ko nila, traffic enforcer. El miembro de la, city ordinance. Dali atong task force ordinance. Ligo. Task force ordinance ako yung iba ko nila mga katropa ako yun eh binigyan wala ko nila yung pertama preso nila mga preso may ko nila ligyan ng CIC CICL may pagkausa minor ele mga ese implementation del curfew pero kumukosa table nante mga katropa kene kwantos barangay sanay ta korlo e responsable ng implementasyon deste may kever ko nila mga bibiyentes ko nila konsentuin mga especialmente kolo baga minor chene katse yung mismo ta pwede mira yung mismo ay pwede mira si onde onde barangay masing kilaya ta implemental barangay taman rubing ta espera lang tamin sila si legal ba rubing korea din ro kasa si salya kaila salya tamin alin ro apoyra na kasa kwento na ikaw sa asin tali apoyra motor ki motor puno siya de problema na mga barangay pero ko sa ba el mensahe de liatun alcalde de syudad debe tiene kita political will implementar con este curfew hour para con el mga menor de edad kasi lang manera magkakatropa para pwede kita salva ko ng mga minor hindi ka na embuelto na kriminalidad o hindi ka na biktima ng mga kriminalidad aliapuera na highway o hindi ka na biktima ng vehicular accident kaya nga magkakatropa at susidan sila pero kung sa reaksyon na dato ng alkalde di syudad kung ng magkakapitan uwi kita
1: being sent to the barangay official to execute in their barangay. Mm. Because, yes, it's a citywide. There's already an ordinance from that, my friend. Sir, the problem is that barangay, sila execute ba sila kadanila barangay? Except for barangay, siguro, siya pista, people go to enjoy, then, I think, hindi kita pwede bang pangit, siya sila pista, siya ponda, for 1 week duration of talamahita activities. But for those barangay higasin, then tapuran mga bata, then curfew must be executed. But honestly, ay problema kasi hindi ang mga bata dahil kinasa Buanga. May problema ang bata dahil tapuran, mamay ang disiplina. No masaya sa akin, okay, magalis na sabi ko yung totoo. Kasi ang problema sa'yo, pupunta tayo dito sa Sambuanga, pasiga-siga kayo. Ayun! Sana ganun, may mapangalan kayo ang tatay nyo, ang official ng barangay nyo, ang kapataan sila pa sa ibang lugar dyan. Pupunta kayo dito, pasiga-siga, wala ganun. Kasi kung tayo, pupunta kayo sa ibang lugar, hindi tayo nagpapasiga-siga. Stay low po pa yun, stay very humble. Kasi ayaw namin magbigay ng problema sa ibang lugar. So, ano ang hihingi ko sa inyo? We try to be cool kids, pero hindi po pwede yung abuso kayo. Kasi pag ginawa niya yung harap-harapan sa akin, hindi ko tulad ka kami sa akin yung bonified. Mana ko, ano, mga e-bikes ko, nakabalanda sa gitna ng daanan. So, I stop. Then, pag may attention ko, pag may stop, ay kung tumatakbo na ko, ano na, abuso ko. Ang sabi ko nga eh, kung hindi lang kayo bata, hindi lang kayo mayroon, bulpin ko kayo eh. Sample lang kayo, di ba? I don't want to do that. Ayaw ko na ganun. Pero kung bastusan nyo rin ako ng harap-harapan, makakatamaan tayo. Katakbuhan.
0: Eh, sa mga katrupa, el palabra de dato ng alcalde nasyonal, Captain Kemer Adantas. Have you said this? Hindi di aki el mayor parte tabayula kung si curfew hour. Mukosa abla respeta kay ta aki ustedes kanamo na syudad de Sambuanga respeta ko sa damon mga city ordinances. Salawayon. Akita po rin sa mga tenet ang presidente el atong mga barangay, el mga mayores, kung nila mga anak hindi karikoy. Tiempo del curfew hour. Good morning, Mr. Sir Lise Hernandez. Good morning tambien kung kagawa Jerry Amaga. Doy, ¿qué tal el curfew hour ali con ustedes? Ate Deng Molina, good morning. Watching from Luyahan, Randy Santisa sa Artiga. Good morning. Mga katropa, el exacto ora de ato mga katropa, alas 9:08. El ora talibaka naton el Windsor. Win a form within. El programa del Bullseye, junto con el DC de Servio Dona R. Katropang Joseph Sosobrado, viral lang kami mga katropa, después de cuantos mag-aaviso.
3: XFM Network Philippines.

0: 们要喝牛奶
1: ，exciting，
0: yes or
1: yes or。
2: Plus cold.
3: Don't think I'm a bimbo. Kami loob ko yung parang kulani. Tapos, nagkape ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, inom yung Phantom Black Gold. Nawala siya, nakaloob ako. Sabi, wala daw akong piko. Sabi ng obi ko. Yun, doon sa'yo yung nakatulong. Saka din po yun sa pako, yung parang meron siyang tumbukon. Ganun na maligi ko. Wala na. Bumalik ko siya sa dati. Kipikos ko po, wala na. Saka ang gabi talaga yung Phantom Black Gold. Ang gabi siya napapagod. Ganun.
2: Phantom Plus Cold. Ang kape ko, Samsung Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Samsung, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panlalabo ng paningin.
6: Magvision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lubing. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Pinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas ang suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule. Kasadyang ginawa para sa mata. Bibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninigit ng dibdib? Naku, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulang ang pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga barak sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
8: Oh, babe. Miss na
4: kita.
8: Uy,
2: easy. Laging bitin. Ibalik ang bagat niya. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Supplement for men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksik na pagpatakalan. Turbo Supplement for men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Phantom Plus Herba Soap.
10: Okay, ako Cordero. Nagabutik eh. Itong-itong balas akong panit at sasaryahan ko. Narawa, tatlo ako nagamit ang Phantom Plus Herba Soap. Pura ang natin. Itong-itong sumapanit.
9: Phantom Plus Herba Soap.
2: Namigig.
9: Phantom Plus Herba Soap.
0: Yes!

0: Ikaw'y inaatake ng billions of bacteria, virus, at parasite ang gusto mo ring tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan ang humunga ang iyong immune system. Uminom ng Sanatone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, mineral, isobutrien, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanatone Plus Herbal Capsule. Garantisado at efektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium T3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium T3 Coffee Mix, tinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Magpapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at vital nutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apang diiyang sa mga sabon na imong gigamit hinungdan na nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itumitom og tumtom. Kojic nga sa ka-anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. DCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahubog sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: Ang masakit sa pakiramdam?
6: Kabag yan!
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil!
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag!
6: Santon Plus Herbal Oil!
7: Ang pamahid
6: na all-in-one
7: sa presyo
6: mataan!
7: Santon Plus Herbal Oil!
3: XFM!
8: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawa na ako na isang co-worker kong may sakit. Buti mo lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana ako na-quarantine. Ako sa Ginty, Estrella,
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.

0: FM.
1: En un sakto ora mga katropa, alas 9.24 ya, el ora talibakon sa kanaton, el Windsor, win for winning.

0: cadáver y a encontrar la canto y camino a través del bypass road. De más vida, montón de ocupada, de tajo, lanchada, na cuerpo, na cara, no sepa. Permiso lang, doa que quiere se partaya el yo na cara. Quiere curta el pescuezo, ansina de brutal matanza con este un miembro del LGBTQ. Ya encontré con este mga katropa, madrugada. Ditesens que reporta na barangay. El barangay capitán de la barangay Lumbangan enseguida siya laman na divisoria polis para mirai checkya kung nasa yung kadaver kaya encontrar na dila area of responsibility. Yan na checkya niya mga katropan may pa kung nasa pwede identifika por causa nuhay identifikasyon niya pwede saka na kuwerpo or na bolsa del biktima. Kaya nilang unsa siya del eligosyo buhay encontrar. Namas del investigasyon mga katropa. Kaya nita sirkila baga rumor hasta pandiliga na yaliga mga katropa na porinahiya at yung veterans yung pwede man recover ang cell phone del amiga del biktima alia na chat mga katropa yan chat el biktima alia pwede identifika kung este mismo ilana yung tabas din na barangay kami lulebo. Nacat mga katropa tapi di ayudah tapi di ausilio biktima kundi di siyo amiga bandaan e kundi di entra nakasa ka esconde ele ka chene kundi li eligomente tabus ka por kasa rabio kundi li por kasa kailan yan sanla motor siklo tabus ka kundi li untal win-win hasta tancat ele mga katropa na malik usap pwede sekretalia daw yaligaya daw. Yabla pa na chat mga katropa si Chene kalastima kumigo eskonde anay kumigo manda kumigo entra ali na kasa dito yung eskonde anay yung polistos e rabia ko may po ni atensyon el amiga abe na siyo konsensya alauna pasado mga katropa yan chat otra vez el biktima con el amiga umimi amiga. Hindi ayo yung video, no sabi, correct me if I'm wrong. Kwanda yung chat mga katropa, si Estel Takuntene, nagsuchat. Last chat di siyo mga katropa. Yaliba sila kumigo aki na diversion road, din eskuro kayo el area. Taki kami na area del Buhalan. Eskuro kat el area. Ya para kami aki, kay miya daw sila. Dos motorsiklo, miya daw sila. Ya para kami at 1:20 p.m. May mas chat, may mas text. Amo kayo lalo. Pasada alas 5 mga katropa, at sila kanya po ni Mira, ali mismo mga katropa na bypass all Lumbangan. Biktima na mas bida. Aliyansi mga katropa, at sila kwantos mag-investigasyon. Hasta yaliba na investigasyon ali mismo na barangay kami niyo yung kontra ko ni nana yung kontra ko ni este kondisyon amiga ali mga katropa yung pwede identifika huwag kita mga katropa palabra mismo del spokesperson de Subaga City Police Office Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez.
1: Yes, sir, regarding ng mga tayong kadaber at ibang mga particular din kay mga turuto sa barangay Lumbangan. So yan, tanda-tanda ng tatay investigation Bramonte, eh, sinya kita na po dumira, no, mga lead, pati mga ebidensya, doon gusto ka ba biktima, doon ba yung bakumili, doon gusto ka nila yung maparaba na barangay Lumbangan. Eh, na-identify ka naman yung mga suspect, no, na dapat pa kumpleto ka namin affidavit, additional mga witness mo kay doon ba yung lugar, dito rin yung liga at kina na doon the case doon yung sidente. So, patriturang kita kaya sa kayo mga pinabi. Pati mga CCTV, complete by kita, pwede kita sa katulo, identify niya yung mga suspect pati. So, later on, si complete by mga pinabi natin. Eh, magpapalatan kita kayo na City Prosecutor Office, no? Para at least pwede kayo mampahin pa rin yung kaso.
0: Akil mga katropa, identify kami yung kompleto yung ebidensya, tiyan yung mga CCTV, apidabit siya lang del mga testigo. So, kompleto akil, pwede mampahin kaso ng Fiscal's Office, through regular filing, anytime, abuya el warrant o

0: Pres kontra ko sa mga suspek. Ang sina de brutal matan sa mga katropa. Pero este este biktima mga katropa, ya identifika ko sa mga katropa kuando ya libaya ko dali na porilaria. Na record dito sa biktima, estaba tente adentro na sa Buanga City Jail na kaso de droga prohibido. Good morning, Ma'am Cornelin Balesco Adansa. Ma'am, good morning contigo. Buenos dias. Jason Mulehi Ventura, good morning. Ese baga katropa el cosa. Baga katropa el taman entra, la entra. Baga katropa la investigación. La investigación del datum baga polis. Ya pa identifica. Ya pa identifica ese mga katropa. Ese mga katropa, el uno, ta estudia ara mga porsa legalmente, contenido este, el tiene caso de, el motivo este caso de droga prohibido. Por causa cuando tiene mga, tiene un sasye, dale legal siya, bayang kundan na crime scene. Pero mga katropa, este kaya disuyo, o iya ole lang el mga suspect, para man divert el investigasyon. Uno sé, tamira. Importante aquí mga katropa, ya pwede identifical mga polis con el suspect. Anytime, pwede kanila, pwede este man forward caso del caso con este mga sospecha o con quien ya pwede identifica mga katropa. Ese el uno mga katropa kita sirkula ara. Ese el uno kita se ara manera el datang mga investigador, el divisoria polis. Para pwede si mampal kaso, pwede sa kabang abidabit, pwede si mampal kaso kontra konsensus. Ken responsable na brutal matansa con el un miembro del LGBTQ? Ese mga katropa, el mas reciente update acerca con este matansa mga katropa. Otros este klase matansa yung detiro, lanchada, punyulada, taho mga katropa, hacking. Ese sustene el biktima na diferentes partes su cuerpo amoy causa su insigidas muerte. Mientras tanto mga katropa, el hora de atun alas 9.34 ya. El hora talibakan natin el winner win from within. Last topic na mga katropa. Sambuga City Police Office está continuando monitor con el mga drug surrenderies sa mga barangay. Parte naman do del alcalde de ciudad. Este mga katropa drug surrenderies, este que el llaman surrender durante implementación del plan de sal. Esta clase de implementación mga katropa por causa de miedo con el presidente Rodrigo Roa Duterte na implementación na guerra contra droga prohibido. Si acuerdo ustedes, tiempo también ya que la también GPNP senador Ronald Bato de la Rosa. Manada kayo ng surrender ng mga barangay, ng mga police stations. Este ara kere el de ato ng alcalde de ciudad por kasi sige dito sa mga grande-grande operasyon, mga grande-grande kundusin bypass operation, en los demás aquí mga katropa, el mga drug surrender envuelto na kaso de droga prohibido. Kenya man surrender na barangay durante el implementasyon del plan Tohang. Kene kanila mga katropa, ya kena embonamente al vida, ya pwede cambia sila de la vida, ya kamina na derecho. Laya. Después de implementar serioso sila cambia de la vida mga katropa junto con la familia. Derecho vision. Sigi con el cuantos programa de gobierno, pakimodo. Sigi con el cuantos baga prohibición. Sigi con el cuantos baga implementación. Este clase de surrender mga katropa todo el día tanda na police station, na barangay. Tapirma, kene community service, en los demás mga katropa, ya pwede man avail con el programa del gobierno, man training na test na, kene successful, pakimodo de successful mga katropa. Ya kene successful kay por causa mga katropa, el mga vivientes, el sovereign drug surrenderis, ya gradual na test na, ya dale kanila toolkit, ya kene buen mental trabaho, junto con la familia, junto ta sena, junto ta kome, tapo de pasya con la mga anak, Budamente el vida. Ya desaleja con el vicio de droga prohibido. Este implementación, este mando del alcalde de ciudad, un grande se ayuda en el barangay. Pues el barangay tuluk-tuluk como cosa ya menciona el alcalde de ciudad del ayer na datun tapik mga katropa, kwantos mga barangay officials, barangay tanus, barangay kagawads imbuelto na transaksyon de droga prohibido, di kaya imba protector del mga drug pushers na barangay. Uno sa mga katropa kung tabla kita narcopolitics. Pasa tormento implementa kung sa mga katropa sa barangay hindi takopera. Ben grande papel del barangay. Como cosa ya habla el City Police, el City Police Director Deputy for Operation Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez. Debe implementar con este, debe seguir mga barangay, debe cooperar el barangay na implementación de este, especialmente el BADAC, monitor el BADAC. Cosa el papel del mga polis acerca con este asunto. Contesta kanato mga katropa mismo el spokesperson de Sabaga City Police Office, Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez.
1: Yes, no, hindi atin ba nakikita ni kita kay drug watch list, no? So, todo sa drug watch list, isama tayo sa mga gatong babak, validated, no? Nalibat tayo sa kaya na ikan natin kami, yung kabag tayo sa validation. And siya nga nga mga surrender, no? Nalulos ko na sa undergo recovery and wellness program o CBDRP, community-based drug rehabilitation program, pero no. So, dito ang tanong lagi, continuous time monitor, no? Ang mga activity kami nila, mga chiniga ni Aki, los ko mas na bukoda kita po eh. Kaba later on, yung release, galing ka na community, then kapag kita ma-monitor si Tabira ulit na doon sa yung illegal activity, particular na interest ko doon dito do drug, ano? So, again, pang-conduct tayo by bus operation para at least pwede ito nilo ulit manutralize mo para pwede para kami ng trabaho. So, continue siyempre sa monitoring dito.
0: Este, continue sa monitoring nila mga katropa. Por causa kwantos mga drugs o rin sa pwede arresta, ya bira sila otra vez na dila illegal activity ng barangay. Or na otro mga barangay. Por eso, ta chene drug by bus operation de swift monitor kanila. Sabi kayo otra vez, ya bira sila na dila mal activity. Ya kundo si kanila, transaksyon. Ya pwede bende droga prohibido, arresta kanila por medio del un drug by bus operation. Pero hindi todo ang sila. Hindi todo yung kababira mo. Kaya na alim mga katropa, ya entra na intervention. Ya pwede training, ya gradua, budamente, dyan yung trabaho ya mga katropa. Por kaso ko ng toolkit. Ya dale, kadila mismo mga katropa. Yung babay mga katropa, nagiging yung diawon katropa, taliba diawon supply de la Santon Plus Coffee Mix. This is El Bilbino. Kumusta sir? Mga katropa, ese mga katropa, el cosa ta sa datong gobyerno lokal, connect con el datong la coordination con el datong sa Baga City Police Office para man monitor con el mga drug surrenders. Para hindi umenta el mga drug problema de droga prohibido ka natin ang mga sudan. Ako na kita mga katropa, ben forus, el datong coastal area from Limpapa to Licomo, onde-onde lang ang mga finger rubs, onde-onde tantra droga prohibido. Es el uno challenge na datong gobyerno pagkailangan man address. Por eso ya prinsipya anay una la jutay. Después step by step pula sa mga katropa hasta el operasyon kita na grande. Uno lang ang mga katropa man address ko na problema de droga prohibido ka natin ang kinasunan. Manada mga bibiyentes, manada mga residentes, manada mga minors, manada mga estudyante at kina malo puturo por causa na transaksyon de droga prohibido. Uno sa yung problema na komunidad. Pero sa hindi man address ko na sa mga katropa, kwando pa kita aktwa? Kwando pa kita koopera? Good morning, Sir Loud. Sabi kita mga katropa, muy bien. Basta entra el caso de droga prohibido na barangay, bien grande sa problema na komunidad. Tasube el numero de krimen. Robbery, right? Shooting, matansa, kalya si todo. Di mo adentro na kasa, tango ba yan mga katropa? SL1 debe man address. SL1 concerned de atong gobyerno lokal, concerned de atong sa Baga City Police Office, incluido de atong PRO 9. continúa conducir guerra contra droga prohibida. Uno que pregunta a mi tropa, ¿para qué modo el local police conducir mega droga y basa operación chechenia? También otro ya también. Implementación antes conducir el drug by bus operation. Manada cosa mengumplai. Manada cosa ya también hace mega papeles antes conducir by bus operation. Cosa se by bus operation. Serving warrant o bares. Hindi ang sino mga katropa, iya tarda na yung mga katropa, tasigi mga operations. Ara lang yung experience ang sino klase, di mga kainit ang mga kwantos, mga protocol ay sigi. Sisigi ko na sa protocol, el suspect, el drug pusher, yaskapaya, yasalya. El bypass operations mga katropa, pakundo silang, dentro del 11 semana, 2 semana, desuper dias eh. Preparato papeles hasta que da liga 3 semana, pakilaya pa to pwede arresta ko ng drug pushers. Kita rin po droga prohibido ka nato na kita siya na Sambanta. Semana da pa ko sa mga papeles ay prepara. Kosa sa manera mga katropa taas eh. Tanapas lang kita na reward system. Hindi kita manapas ko ng mga drug pusher. Kita destroy ako ng puturo na datong mga anak. Kosa klase na implementasyon kita chine. DBRA hindi ang sina. Si Ligel Pindelmes in Illinois, hindi pwede mang comply ang mga police stations. Mga commander ng police stations, hindi pwede mang comply. Man-explain. Pakilaya pwede mang comply, bimanada, kosa, tapi di mga papeles. Pakilaya, pakita pwede arresta ko ng suspect, kita rin po ang droga, prohibido, na area of responsibility ng 12 police stations na ito na kinasyudad. Diba? Debe smooth sailings. Mga katropa, para pwede aresta ko nito mga suspect kanta rin po ang droga prohibido. Tumay kita si Ipit, tumay kita si Masturman, pwede kita si Kere. Siya si bagita Masturman to kung na mga polis pakilay sila pwede implementa kung na mga drug by bus operation sa Pandos Los Buenos sila tamin mga tasit ang dependihadas. Por eso si atin at may kwantos rekomendasyon, kwantos mga protocol tama na implement. Pero ohala pwede sa arregla para embunamental operations. Pwede sa arregla para embunamental operations. Pwede sa arregla para embunamental, pwede aresta ko na sa mga suspect. Kenta destrosa ko na puturo ni Ciudad de Zamboanga. Estos mga drug pushers. Ah, katropa. Ohala. Sa regla, pahala yung bonabente el operasyon yan mga polis. Ibrao, safety, nakada operasyon, yung bonabente pwede aresta kon el bagas. Mga katropel, sakto radiator, alas 9.45 ya. El ora talibaka natin, el win sir, win form, win in. Mga katropa, namis kita bastante ora, tarindi kami, gracias, gracias, gracias kung ustedes mga katropa. Na de ustedes compañerismo más o menos 3 horas aquí en el programa del Bursa y Luntu junto a kita. Ojalá salen ustedes a presión y aprecia ustedes el mga topics que ya prepara de ustedes el video para con ustedes. Continúa lang man-monitor aquí en XFM Zamboanga from time to time. Si tiene mga guantos, mga grandes sucesos, informa kami con ustedes enseguidas si cosa está sucede, sa pakimoda sucede, por qué sucede. Ese de amun papel, esa obligación de amun mga katropa del XFM Zamboanga para informa con esto con ustedes patas exacto información necesita ustedes mandeliver el baga anchor el baga reporter del XFM Zamboanga. Mga katropa, gracias, gracias con ustedes mga katropa, le de ustedes compañerismo, gracias mga katropa, tali po ustedes, gracias otra vez mga katropa, tarindi kami gracias na baga siguiente programa del XFM Zamboanga, manmonitor lo mga katropa, para pwede ustedes saka kwantos magiging informasyon, kwantos alegría mga katropa na baga programa. Mga katropa, sede Silvino Nere, katropa Joseph de Sobrado, tarindi kami gracias para no di donasyon de las Islas Pilipinas, katropa mo sa balita. Joseph de Sobrado, X7 News, exciting!
2: Mga katropa, exciting dito! XFM

0: Network Philippines.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: video.
1: Ano daw po? Pag-unan na dito sa akin si tapos meron na naman pa si leader. Meron din po ako inside tema. Marami po ako na din sakit talaga sa totoo lang. Sabag-sabag po rin nag-iira. Pag nag-try ako sa loob ng ambang ginamit ko, Ramson Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanin bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Ramson Gold, na-test ko na rin po yung dyan. Nakaramdam ako ng hinawan.
2: Samsung Plus Gold! Samsung Plus Coffee Mix.
3: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kayo sa mga ginakaon ako ng food. Gina-share ko na ako ngayon.

0: ha, try ninyo ang Santo Plus Coffee Mix. Gawa sa dami na, healthy pa.
1: Santo Plus Coffee Mix. Himo sa natural na ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix.
2: XFM.
1: Mission Express. Marami na ang natulungan.
3: Ako nga pala si Chicago Jared. Naging chikuti ang pinunabo paninig ko. Dahil online ang trabaho ko na naging tulong sa aking Solution X. Dahil sa lahat magandang magkakareply customers sa kailangan.
1: Mission Express. Epektibo. Mabibilig sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3. Tamayroong PCO. At muling gaoy. Premium D3.
4: Puro si Carlo isang basketball player. Lagi akong nag-premium D3. Kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive Plus Premium D3 araw-araw. Guradong healthy.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: XFM.
6: Pare.
7: Pare.
6: Oo, ikaw.
7: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gamot lang ay igasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo, para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Hindi mo wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sa Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinaproblema ko yung underarms o din yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumputin natin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Gold Coffee Mix.
10: Hi, ako po si Anna, 45 pesos. Sabi ng mga kaibigan ko, alam daw akong nakreita. Sikreto ko, lasang favorito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidant, may collagen at glutathione pa ang sa lasa, kape. Panalo ka dito, kaya subukan nyo Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
1: Bibili sa mga butika.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake ng billions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humunga ang iyong immune system. Uminom ng Sanatone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, isonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanatone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin B3, isang klase ng vitamin B na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium B3 coffee mix.
2: XFM!
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sandol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sandol Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sandol Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang iyong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutaconjec with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutaconjec and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sandol Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa'y hati. Sandol Plus Herbal Oil, ang top mind na all-in-one sa presyo magkaan. Sandol Plus Herbal Oil.
2: XFM.
3: Sandol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako po si Junior, isang gym instructor. Tuwa po sa araw-araw yan. Sandol Vitamin C, dunay nagbibigay sa aking lakas at energy araw-araw.
3: Sandol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa Limugas. Let's get paid.
7: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron ang chronic back pain New Year's na ito. Lagi po sasalamat po sa Sis the Pain. Dahil sa kontek ko lang, when nawala ang pain, Sis the Pain, the best.
3: Sis the Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms present. Sa mga butika.

0: Coffee Puffs Cold.
1: Mm, tasty.
2: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilibili, Tanawan. I'm a light coffee. Overweight ako ng konti. At yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Canton Plus Gold. Salamat. Very excited. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng may tutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Canton Plus Gold and Canton Vitamin C.
0: Coffee Puffs Cold. Ang kape ko, Canton Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Canton, soya at palagay. Sarap araw-arawin. Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paligid.
4: Ang Vision X Plus.
5: Softer Capsule.
4: Vision X Plus.
5: Softer Capsule.
4: Ang Softer Capsule.
3: Na may taglay na nutritive na sa epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata.
4: Dagdagan pa ng beta-carotene,
3: vitamin E,
4: at zeaxanthin.
3: Tila naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang paglalabo ng paligid.
4: Vision X Plus.
5: Softer Capsule.
4: Ang Softer Capsule.
3: Kapagdang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3.
6: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninigib ng dibdib? Naku, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong
0: Premium D3.
6: Premium D3.
0: Ito ay mapagkukulang ang pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga buhok. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3
6: makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahal ka, paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Laging bitin, ibalik ang bakti, ibalik ang alam ng pagmamahala. Mag-Turbo! Turbo Supplemental Med. May mata at labuwasga. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bakti na pagmatagalan. Turbo Supplemental Med.
8: Mas iwala ka sa sapat. Samsung Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga Busiki. Itong-itong malasa akong panit at sasayahin ko. Naruwa, tatlo ako na kami kang Samsung Plus Herbal Soap. Pura ang itong-itong sumapanit.
8: Samsung Plus Herbal Soap.
0: Namigis!
8: Samsung Plus Herbal Soap.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Ay, pupusa. 45 pesos. Sabi ng mga kaibigan ko, balat daw akong na-treta. Sikat ko sa paborito kong kape, Samsung Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidant, may collagen. At glutathione pa ang sa nasa kapeng kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakaon pang lutein. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanas, at gaganda ka pa.

0: Diyos, hindi naman pasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan.
1: Kaya huwag mong hiyaan ang humihang ang immune system.
0: Pumindot,
1: Nusan
0: Ito. Plus,
1: Herbal Capsule.
0: Ito ay may taglay ng vitamins, minerals,
1: isonutrients,
0: at immune stimulant properties
1: na tumutulong
0: mapanatiling malakas ang ating immune system
1: para maiwasan
0: ang karamdaman
1: sa Nusan
0: Plus.
1: Herbal Capsule,
0: garantisado
1: at efektibo.
0: Bibili sa mga butika.
1: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil mag-history kami ng diabetes.
0: Pero,
1: nang makilala ko ang Premium V3 Coffee Mix,
0: nagkakakape na ako ulit
1: dahil ito ay kape na safe sa diabetes.
0: Dahil ito ay may taglay na mangosteen
1: na puno sa fiber,
0: vitamin D3
1: na nagpapalakas ng buto.
0: At alam mo ba,
1: ang mas nagustuhan ko sa Premium V3 Coffee Mix,
0: pinatamis ito ng stevia,
1: kaya di ako nag-worry
0: na magka-diabetes.
1: Ikaw, anong kwentong kape mo?
0: Dito ka na sa kape ko,
1: Premium V3 Coffee Mix.
0: Magpapakwento ka talaga sa dami ng health benefits.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkakas sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay ng malunggay, blueberry, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Ngayon bibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga buhamis o lupoti, apan di hiyang sa mga sabon na imong gigamit, hinungdan na nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Doon na maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap para makastiktuan na ka. Doon na kini Glutathione nga makaputi sa atong panit o makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtong. Kojic nga sa ka-anti-aging o makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. GCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Buisa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, line sa produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Tila ba may hangin sa tiyan? Masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahi na all-in-one. Sa presyong madaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Akala ko, simple lang yung nagmat na experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker ko may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Yung tip na sana ako ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera sa
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.